0: 0874 74. And I'll play Yinny Como, a good morning.
1: Good morning.
0: Mibacho, Nanam Pabini.
1: Mibacho, Dabi.
0: Mibacho, when you?
1: Mibacho, Mr.
0: Okay. Daddy, Mibacho, my name is you.
1: Mibacho, Mr. Jepe.
0: Jepe Krum.
1: Mr. Jepe.
0: Okay. Yoko.
1: Hi. Ano, yo, boko, ano, pedi, emebo, ajana, ni afas. Papa no meka se nyame nhira no.
0: Okay.
1: Ontone nkwam. Bia o she bia nyankopon papa.
0: Amen.
1: E san se no kure die. Waka bia no pai.
0: Mm.
1: No kure sia. Sabi. Mpapa wa se sabi. Wa ko man no me ha o bia ko wa.
0: Mm.
1: Nti na meka se ni jina so ka se nyame nhira no.
0: Mhm.
1: Eh, e ka na no kure etisa. Sabi. You missed it before. No,
0: Okay.
2: Kesa no pede mamumunya djuma ntiam papa.
0: Kedase.
2: Kesa wahu akuma bi ne oyo.
0: Mhm.
2: Na tembe doke no ya.
0: Yo.
2: Wo wenyi na mamia akwafu nzu akwohwe no.
0: Oh.
2: Tasa ya ko wono.
0: Oh.
2: Tu asaka na twa na ka ho.
0: Oh.
2: Na oba abenu aduane sa tema akwafu ma pa yo abanga esu dara kwa djojo ne ho no.
0: Mhm.
2: Abetule jamu amane ho aho anu aduane mu je ba ma di.
0: Oh.
2: Kaza be ye bi ni ye ngura papa bi so betue papa adaka ka be ye ye nu ye no an papa na vie
0: ne
2: ba tete to ma ye ngura we ni etu adaka na ka etu adaka na ka dan papa de ma bu ye etu apo yin age o de ma ha ni go kon vie be de
0: wow
2: ai na wo tina go na wo ye sa ne ma we yin na un ga se o de adaka te an o be to ana
0: o be ko
2: eh kaza ye ka tire ni papa bi nu ba si ni da bu asi ni ba ni se bamba benya no ben goso na ben mu abema benye yie na ba sa be kudu shunju mu no benja ba akuma ye o ko ni aba ma ke shunju mu se ba ma ke oni ma ba bi o te wona no be te pa aya sa ni ju okura onya na odia ju o be kuma ku no
0: da so be da se wo wo ah oni aba e ye sa de na mo woni na ho e san se odi wa gura obedum ojetia na won so so wati mi ada wo e ba na se be ha gbe papa papa bi ya me na su wa kwa ene na na good morning. Nana me ba cha umbo ndi sei.
3: Boko.
0: Hmm. Ya mento kwanda muwai.
3: Na me enchira ho de voyo. Oma ondo zipa guso.
0: Amen.
3: Na ho busua. Me na nan na de bia so baso.
0: Amen.
3: De okay. Me so ma de sakara ofa kuma de no.
0: Okay.
3: Ma ba de. Me de onye. Ana do we jata gi kan ba tu biya no eye wo ba ma no odie
0: mhm
3: eye wo ba ma no odie ke se wo ye ku ma no a wo ba ma no die no e wo ba je wo de atia ko ma ba
0: na
3: su ku me die die o do ma ke ku me ba ma so kan ba so no so o ba so a o bi bi ana die o ku di ba ma no kan ba so no fa so no so bi. So you could have a car, I said,

0: ene mu amu di juma di ahuru nyina no osere urade mpaibo ade ma obibia se bibia be koso asumdwe mu ade ma obibia
1: okay
0: na me ma etiefo nyina so nte se enye se bia yare ana bibi na ma ontumi ma ha na ne ho yeden se ba sesofo eti sa na se me ma etiefo aso nte sara na mama yi yes nso juma di ebe ade na kwa kopi je mreja sa enu nti ana ama ene onu nso oni yemfimfini ha yam papa na ne se na onim dada no onu nso juma di foforo de na kopi wa dada de mtu ba bia obi a no monitor show no live sa pepe pe sa nso ena captain asamojan draba ba kon onu ano de na na di akoni aba ti omu nyina nso etaye chi chuku pa se ebre sim no ebeti omu nyina enka
1: okay
0: me ne osaje fo kasa ene nyumre se ye de no betum life from guka
1: okay
0: ba oh yes wa sheshe juma die bi ene nyumre yi
1: okay
0: ti ontumi emfa ye life na mum nyame adom na se na ocho se ne
1: okay
0: akonya ne bamu a ye be tenen kan life e wo kasafidie so
1: okay
0: ana se akonya bamu kro be ba ha life
1: okay
0: na amamfo atenen kan fi se dodo na ye kasa ye te osaje fo ene ache
1: no kre
0: ha
1: okay.
0: Eti ejina nana D4 Dr. Daniel Nsu ene team ni nyina na mu echi echi obibia ene enwumre bosome a etosunum ene ye da etosu edunum eche se e apa mu ewie ara nsa oda urade ase ede mo obibia se mo a mo wa ho den na mo wonkwa ye ka no se ye da urade ase mo asem atomo nso ni nyina mu no se emfa sida ma no ma mwa yare sabia ose ni nyina mu no urade ne yare safo obesa mu nyina e yare ye e won ne doba Yesu Kristo edin mu sa edin no nko na ye gba enipa nyina enya fa ho die anyumre yi ye twa na otwe sed ne
2: any that's wo e wo ho mu
0: ba ka ga bi ko so ye strong pa
1: yakofo adu me ho ete ai yakofo adu me ho ete papa papa
0: sa sanso ni adia sida strong ko ma director ni ko far by 101.5
1: da
0: so be bia woni da so asan utia abri bia mu unya nsamu a be she un kran unya nsamu a be ma woni da so be nya nsamu a e be ma wo hu ato ena ye de erebrel gesemani hour ena we so gusu a utie ifi gesemani